0: imbila aba chimiletela batanga tapa fya bumi okubombela pamo na ba Development Media International.
1: We mwana wandi mwana kashi. Lelo wakumanyo mulungumo. Na kukumbile palo pakumanyo mulungumo pachalo.
2: Shhh, dalaleni, mwala busha bamayo. Busha nishu kuchelela ifino, shitabashi mwana.
1: Pantu, umulungumo wakumanepo mwana afyarilwe. Wanyina no mwana, walingira kukwekela mkuchipatala mkubachenchenta.
2: Awe, nangu tatuileko. Bali tuchenchenta wino, sana elio mwana afyarilwe.
1: Awe, awe, awe. Muli ingirefyo kuwekirako ilo papita umulungumo panuma yaku papa. Elio nakabiri panuma ya milungumu tanda waka michenchente no mwano kushini kisho kutila mule polafye wino. Elio nukumono kutila mwana le kurano kufunguluka konga nepo afikile.
2: No mba kabiri echo ndei kalirana vama ayo panshu kishishi leisa. Kote bachita fionzefyo.
3: Oh, awe. Teti nkwani shefye iyo. Nisha kwata ifyo babo mfya ukupima. Ifyo babo mfya kuchipatala. Teti nkupele no umuti bapela na nguku pele umuana umuti uwa kuchingirira kumalwele. Kabie nifye na vena mwenu ba mishindike ndesheni.
2: Chisuma, ngata kutila bonsi babidi mre mono kutila na chiringa ni chika nkalo kuweke na moku chipimo panuma ya kupapa.
1: Chika nkala sana bana mwana.
2: Alefyo mwala nda fya chini. Lekeni nchipekanya tulea.
1: Wakushini nkisho kutilo mwana na vanyina bakwata umu mibusu mapano mayaku papa. Mwenenu kutila mwawele la kuchipimo kuchipatala mpepi neko mwelele.
0: Imbila, aba chimiletela batanga tapafia bumi, ukubombela pamo na ba Development Media International.